0: swastika in the Bhagavad Gita Swami Padma Sambhu.
1: Kaya
2: na
1: nito.
2: Ah, kaya. Kaya mo